0: Juspa Ksimi.
1: Juspa Ksimi.
2: Apunci Jesuska.
0: Juspa Ksimi kapayllata killkachishka kashkamantami.
1: Yachachingapak.
0: Millayta ruras kunata rimangapak.
1: Kunangapak.
0: Kashkata ruras kanata yachachingapakpish alli.
1: Chaymanta kunanka.
0: Juspa Ksimi